0: blow te se ye bo gate ni pam pam pam through ceiling na na crash ceiling so ye emla kete na edi plan na nya dia bibi to ofro so da so da o da ne hono aba form
1: receive
0: wo sa them was says mhm akofo be yiro sa team Jesus yakpo a sure am of vim no no me dia bodi no no mo jam bro akwa me no aso na o sa ba kire na yiro so o ko no kra no ku ji abuasi tu akai ya kwam ho no akonya lolia de bra ma de fo ni ya tie poso na atwitwi e hwe ni je na lolia de tbe na wa poso so nko na ais
1: ngaja woni woni bi
0: sa na de ni ma ko pa se ya bra se wanya lolia se kwam ho no akonya lolia de bra ma de fo ni ya tie poso na atwitwi e hwe ni je na lolia de tbe na wa poso so nko na ais
1: ngaja woni woni bi sa
0: na de ni ma ko pa se ya bless when you let us say urade abona se wo pawum on side the horse say obi akofre yori no ko ban je fuck it je ga urade
1: amen
0: yo kwan so a let us say ti ni no diba na ni me jina ko fa bi bi na as no bo ko fu obi yira sa ba je nko kwasa wa ba je enu yo nko yire enna
1: na fa wo so ba no gun
0: ko ni je cho de wari mo ma yele bi ala o fo bele me bi
1: ko sa so no ba ko wa le se fun
0: asam kana okwa tata
1: vibe baba
0: best down no
1: on the
0: front of say awade se ko ho no mama mama ade me le pita wa o wa yeden
1: ale ale man
0: e shake mata me bi a hwehwe o one ne mpre unya problem
1: eye
0: ma hu wa yidi me pan mu bi ne ba ade ama no se one wa yire no entwempra na so unya protocol point don't get 23 owu ya ya ya ntia

0: eba mudi na o the focus e pepe de akoko pepe
1: amen
0: nka wa papa so woni na pa ma bo and we
1: onu banti
0: go high court wo kohwe
1: eba mudi eba banti
0: eba mudi na o the focus e pepe de akoko pepe
1: amen
0: woni ma de na coffee man
1: bana
0: ne ni pa sister wa na se gu
1: da
0: ya ka chofai
1: wa se
0: Shakamin
1: amen
0: wose
1: munni
0: awani
1: amahofi
0: munni ya sofo a otama asere oni nikunu so mo na nikunu no wa so ni binti ka sa ko chedu a wontwa nkoja nikunu no sofo utie pa na wa enebre ego awofi ye kunu wa le wa chire wa ko ko tra bulo chire bura jaman
1: sa
0: aso ajare ye ha ko bura jaman enkra tanti wo bia wa do wa en fa shaka radidin da bible say adi what you say jaman for there
1: and
0: na say da ko po bebu ti wo je wa na mo sumo bia wa de agu
1: eh
0: o pele papa o asana asala 20 well when is my ban wo shem am la say me ti kan ye o yakopo de ba when shero chapter 20 verse 12 no bon power le gonti hwe o tro shem say
1: de wo jare won nani
0: asala chapter 20
1: wase nsaya wade
0: enye biade
1: nsaya wade
0: nya mbra nsha bede watwara shim
1: sa
0: emla sema di kan ye o yakopon de ba we shero chapter 20 verse 12 no bon power le gonti hwe o tro shem sai
1: di wo jare won nani
0: shero chapter 20
1: wase nsaya wade
0: enye biade
1: nsaya wade
0: nya mbra nsha bede watwara shim
1: sa
0: biade ye ni ba won fi eme ma wade enye che ha o o yakopon o bo wade bo no ti wo so won sa bible so da
1: nyele so
0: so won bo de bo eh won wa ye dai 10 million wa 20 million yo oba ba ni kru se eh
1: me bo ode
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: ye sister fami me ni angelina me kra 1000 kra bu shafu adwe kra
1: wo
0: ba kwa sia ke emi